0: Jack Babum jamba botul di sako xale bu juromi atamatu siansel yi xetu minda fu
1: ayo siansel maña kasse si wolo nay tour faram ton nga gis ñu dekk bekk ba rek kilifa yu aram
2: siansel ay jamono ci ginaaw nit bu mandi ay xeer lañ ko daan sanni legi nak waxuma sax xet ci madu bu yes wante ay jëf yu xel da jul ñoo fay xew ñepp ne selaw
1: Ayaw siyansel kundalo ñu door la témérian ya gis ñu ay tëndandir fess sen yaram Ayaw siyansel ku yaq bir ñu tej de ñaar fukk ya soy dina fess ak ñuy wuyo yaram
2: Ayaw siyansel li fi ne ci xéetu auto téwul transport don ciono yemal siyans jamono gëlem ak mbam nak la woon
1: Ayaw siyansel ku amul trou chrétien du nan bière kon ya gis ku tudde bopom Yvon Roger wala Pierre
2: Ayaw siyansel